Ihlali besilensimbi yeshumi elinanye sekuyoke IPL Corrections Kariander Sol featuring Park Amika Fakwe sithi yena umthandazo kanti ke unkosazana the prince besithi bona ke sebekhala ngathi nam ke sengiqonba ngababanye sebekhala ngaye upresident ingathi ke upresident noko ifumene ingatyanga yokubana hayi noko siyaqona ingathi uzawuhlazeka kodwa sifuna uba mawuhlazeke maske sibambe sinqumamise yonke le nto ibingathi uzawuba ngabe uthathwe uziwe ngiqonda uba ngaba kudala bemfuna kudala bemfuna amaxhala ngamlindele uba ngaba umxhwithe mhlambi ke uzayithatha ke ngenye indlela xa ndiyithetha ngale ndlela ndiyithetha ngayo kodwa ke sisixhosa ke ndisithethayo Cyril Ramaphosa upresident uthi uyayihlonipha ke into ebekwe inkundla ephakamileyo yase-Western Cape ubangaba ke umcimbi we-impeachment yakhe ubangaba mawuke urhoxe kancinci mayingatifika la noba ngaba makaphakanyisa uba ngaba bawo ingathi sidikiwe ngoma siphakamise uba ngaba ngobani abantu badikiwe ngobani abangadikwanga yaqona impeachment proceedings kuthiwa kasemile so sohleli kamnandi kuyo ke i-BL Corrections uhleli nobantu kalandingu until u-12 midnight namhlanje ke sikuyo iveki hayi yaphela kuvekezayo nyaka July andibona uba ngoku after uJuly ndifuna uqonda uba ngaba siya ke ngoku kwisama siya kwisama ngoku ndifuna undixele uba ngaba sesiphinde sawuthetha kungekudala sithethe ngechristmas sithethe ngenye izinto ezidibanisane eyeyeye yakhawuleza ixesha yakhawuleza iminyaka kwaye ke futhi uba ngaba enye zezinto umane uzibekele ecaleni ukuthi ndawo yenza ngexesha elithile yeyi lihambe ixesha alimanga alindanga mntu kangoba umntu oyecinga fani uba ngo-86 ungumntana una-40 years kulo nyaka ukanti ke yena ka-96 yeyi una-30 years kulo nyaka so ibonakalisa nje mhlawumbi uba ngaba abantu bakhula baba badala so xesha liyakhawuleza.